Toto Kimmel. In your white band. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Tochin in metz. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepantl. Intlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan timetzli. Nehuan yowal nepantli.

Dr. Kill Mix. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Touching in meds. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In timisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantli.

Toto Kimmel. In your welcome band. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Tochin in Metz. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamiki. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzli. Nehuan yowal nepantli.